0: Din, pala din lelelo, anang ang tambah, batatambah, parangayang pak din ma?
1: Katabay na ada da.
0: Inda, din ang gandaan. Adima ang tunggu. Oke, para pendengar radio setia kami, nampaknya ada kesalahan.
1: Kau awas lah.
0: Awas lah, Adima ang tunggu din.
1: Depas siya.
0: Adi, jangan bawa di sana enggak?
1: Enggak, udah jangan bawa di sana.
0: Adi, gunang sinan.